0: aka da mutane yana sana'arsa ya kulle gidansa fa amma da suka shigo saboda me sun maida kamar fa a irin afim da ake gani film basawa su zo su afkawo gari a inda kudi aje a kwata a kun babu an kibude gida a kone gida fa irin haka ba ake fa abin da ya faru bai faru kenan fa shekaran jiya suka kone baburin suka baburin su a soro suka cinna mawuta suka cinna gidan wuta an jihar Kano kuma ana kallo kuma an kai magana sai a ce dan me zaka fito ka fada ko kai kaza bai dace ba ai abu ne wanda yake da kaza to so muke sai mun halaka gaba ɗaya kamar shauran gurare suka shiru suka halaka da me yake me kawo ka masifu da katsina da zamfar da shauran su shiru ne kaga me barna ba zaka shiru ba saboda kawai kai ai bai shafi ka ba yo gashi abun duk ya cinye mu in ka duba a arewacin Najeriya ina ne yafi ɗan boko in ka Kano a northwest baka guraren nan da ake wannan bala'o'in sun fi kowa in bindimta ne da suke a dunkula a cikin federal government da suka mori gwamnatin tarayya Najeriya mu mafi yawanci nan guraren
1: kasuwanci ake
0: duk ayyuka za ka ga su ne in ka je za ka ga famanin sakatare za ka ga su ne dai a gurin to me yasa suka bar guraren su ya mugun lalacewa haka kaga ba ruwana saboda ni ba a gurin nake rayuwa wala Allah gida ina gida na
1: Kaduna ko Abuja
0: ko ina Lagos ko ina Turai sai zan daurin aure in turo ayi waya a zo a share gidan in ce ai garin mu za a yi a to in wahal da mutane a shigo lungu in zo kuma in zo da mutanen gari in shigo da mutanen daban kamar kai ne ka dauki wato gyada ka zuba a cikin madara za ka dinga ganinta ga hasken gyada madaras kuma ga gyada konanniya saka za ka ga mutanen dangin su za ka gansu a su ne kamar gyadan nan mutanen suka zo baki su ne za ka ga kamar madara saboda me shi ya gina kansa kuma wanda ya saboda haka sir kansa ma sun zama ginannu saboda ya hawo mataki nan wani doron me babba a gwamnati ko ya samu kudaden gwamnati ko ya zama wani babba saboda haka duk wanda zai zo a wuri'ar sama sai kasai ta shi saboda haka wanda za su zo bikin garin ma motoci za ka an cika garin kasai tun motoci sai dai ga yan garin iyaye da kakanni yan uwansa da yayyensa suna zo su za su zo kuma a zo na ya ba su riguna suna yawo a jikin su kana kallon su ka san cewa
1: ba su kama su ba
0: na sa kama su
1: kuma abinci bai kama su ba
0: na ranan ne za ga da su ake wawa abinci yan uwansa na jini wal Allah akwai uwansa uwa ɗaya da karan su uwa ɗaya to ta ya za a masiwa za su zo gurin ba ai Allah ya riga ya gaya mana ya riga komai fa Allah sai dai mana bayani dalla dalla ga yadda za mu rayu rayuwa mai kyau amma yau mun wayi gari kowa ta kansa yake yi kuma ba za mu rayu da kanka ba yanzu kai baka iska rayu kace dan wai abin da kai zaka tsiyar da kanka baka isa ba dole sai ka nemi gudunmuwa ta kona ne ka nemi gudunmuwa yanzu gidanka yaranka da ka bari ba ka bawa su mata ka bawa su za ta ci gaba da wanke su waye zai dafa ma abinci kaga kenan ba za ka iya rayuwa kai kadai ba dole sai da wani sai kun hada hannu dan za ku cimma gaci wannan matsalolin da ake yi na dabanci da shaye-shaye kuma abin da zai baka mamaki wato ba za mu kuka da rashin ilimi a jihar Kano ba babu ko yaro baya zuwa makaranta a hira da ki da ake zai za ga yana jin karatu mu Allah mun gode wa Allah ba mu da talauci na ilimin addini na sanin addini sai ga ma wanda suke yin abun fa za ka gansu wasu ma za ka ga da gurare za su ko gurare na majalisi ko guraren karatuttuka na kowane bangare kuma ka dauka wai ka ce wannan yan wannan bangaren ne na addini ko wannan gurbin na addini a gaba da in lalacewa din suka zo za su yi fitsara iri halin su iri da yake
1: zama
0: a tara hanya a kwace kuma da lalacewa al'umma abu na biyu yau sai ga yara mutum 20 sai zo su tare nan titinan na marhafa sinima ko pom center mutum 20 za su zo da makami wukake sai ga mutum sama 1000 suna gudu to ni abu nake tambaya wai shin mutane sun manta iyayenmu da ba jihadi suka kanin ba jihadi suka yi ba ya kona fa suke fita ayi gari fa bai wahala ayi gari a shekaru ɗaruruwa da suka wuce kafin zuwan Usman dan Fodio kaji hada ake kawowa wanne kawo wannan wari mu yanzu mun lalace tsoron mutuwa muke mutun dan ko ya zara kafa ba kawai mutun fa wani ma fa langalanga zai dauka fa ya barazan na karta a titi sai ga mutun sama 100 karta kada suna gudu idan aka yi kukan kura mutum goma suka tare su ai kowa da ɗaya zai ji to amma sai ga mutum 20 sun zo fa mutane suna yadda baburan suna yadda motoci fa suna gudu ratatatata ana guduwa wanda idan mutanen da suke gudun nan za su haɗu su dunkule guri guda su yi attacking din wannan wallahi juwa za su gudu to mu ma mun bada gudunmuwa shi yasa kowa da zaran yara sun ji sun matsu ba su da kuɗi kowa yawa ne zo mu je mu tara hanya shikenan mutum bi sai zo su tsaya a kofar Nasarawa ko su tsaya a bakin asibiti kawai su sa duka fa fa shikenan sai gudu fa a gudu shikenan sai daddeba kaya shikenan sai su shiga lungu sai shiga cin ayarin masu gudu shikenan sun sha gobe sai a ga yaro da riga da jins a wani ai kai banza ne kai ma gashi da daki da haka fa abubuwan su kanga taruwa idan da mu kanmu mun dauki matakin gyara za mu iya gyarawa duk guraren da

0: ka dau matakin gyara ai sun gyara akwai wata hidda da aka ashika wani irin na group na gani a social media an sada suka je shugabannin yan sanda suka je har da commissioner ma da PRO yace malam ga kanmu gaskiya ce nan gurin duk gashi nan yace da wanda kuke daurewa kun daure wani gindi kun je kabelin wani kun kan bebelin wani ko kun san mutum banza ne to amma yau saboda tsabar lalacewa al'umma wa ina aga yaro ya kasaita da iskanci idan aka kai wani sai ka ji wanda daga ciki ai wane ai baramu je saboda wai shi ya samu yana da alliance da shi wal Allah zai masa wanda
1: ko ba zai mai kai taba shi ko kai mai wani abu
0: ba abun da zai maka yadda yake da rai kana da rai idan an dake ka zai zaka ji zafi haka shi ma an dake shi zai zafi amma mun zama ci mazo ne mun lalace zakatun mu kowa san rayuwa yake kuma ba abu yau hanyar za a rayuwa talauci yana cinye mu mun rasa mata ina zamu ji yanzu ka duba harkoki na mu'amalar yau ka je local government na gwamnati ka je ga mai aiki a local government yana kuka yana cewa ka bashi naira 500 ko naira 1000 alhali kuma ga kudade an tare ka rasa mai gwamnati za ta da kudi mun zama dai matsiyata kowa sai dai ya tara mutum a family za ga mutum daya Allah islamically mun riga mun sani duk wanda ya karatu addini Allah idan ya duk al'umma Allah ba in mutum ya kuku goma ne to arziki mutum goma Allah ke saukawa har da advance ai wani malami yake faɗa mai jamsiya ne yake cewa wa iza sakhara al-ilahu unasan li sa'idin fa innahu su'ada'u idan Allah ya zabi mutum daya a family ya masa arziki to duk suna masa arziki kuma da haka ne za ka ga mutum daya ne a family yake da arziki kayan sallah suna daurin aure rashin lafiya gina gida zumun komai in an ta za a ce yaya a je wajen abari yaya zo karatun yara yaya sai ya zo ko bara alaje zo amma yau za ka ga mutum a family ku kai ka a family ku san mutum da ke da biliyan mutum hudu amma ba maki akwai ɗan uwansa na jini wanda suna fama da talauci
1: ba ma sa zuwa yansu ba sa zuwa makaranta
0: to haka za mu rayu kuma ce za mu ga daidai da kanmu ban ka dau makami muke yayya to dan uwanka baka taimake shi ba to wa za ka taimakawa ai wani magawaki yake faɗa yake cewa ka gani ina haɗa ka kula da ɗan uwanka ka rike ɗan uwanka fa mai wanda yake da ɗan uwa fa wanda baya kula da ɗan uwansa fa kamar mai zuwa yaƙi ne ba tare da makami ba yake cewa a haka inna man la akhallahu ka sayni la hijabi ghairi silahi ka rike ɗan uwanka fa ka kula da shi kakka bari ya kukan yunwa haka bari ya kukan kishirwa dan wanda yake da ɗan uwa ba kula da shi fa kamar mai tafiya yaƙi ne ba tare da makami ba haka ne dan uwanka shi ya san ka ya san dishi da fitan ka ya san in bai ji matsi nawa ne aka kama su gashi sun kai ƴan uwan sun ce sun ba da liket na ƴan uwan su a kama ku yi kyauta sai a soku kuma jibilatul qulubi Allahu min ahsana ilaiha an gina zuciya abu za san mai kyauta mata yau yaran nan da mun ja su a jiki mun yadda cewa ƴaƴanmu ne waɗanda iyayen suka rasu suke zaman maraici mun yadda cewa ƴaƴanmu ne mun ja su a jiki mun yi contributing a layi mai naira 500 mai naira 1000 mun je makarantar primary school ta unguwa community school mun je mun ce to waɗannan yaran marayu ne duk abin da za a takura masu iyaye su banda su mu je mu agreement head masa kaje kana ga maka ce masa mu committee unguwa ne muka dauki aurin littafansa da uniform dinsa da kuɗin abincin da zai ci a makaranta ku kun malaman makaranta tunda biyan ku ake yi gwamnati ce ku kyale shi abin da aka iya yi ake nema a ga masu iyaye to su I counting nas out su kansu mai malaman makaranta za su gan cewa waɗannan mutanen sun
1: san su san gaskiya
0: kuma za su ba su special regard a makaranta za su ba su kulawa ta musamman sun san cewa waɗannan yara ne na musamman sun ba su da iyaye amma haka muke yi ba ruwanmu baka san rayuwar ɗan makocinka ba baka san ya ƴaƴan suke rayuwa ba shi ma kuma in wai ka zo kana a matsayinka kai ka fahimci wannan ka zo kana cewa to wani ya naga su wani ba sa kaza-kaza ya naga suna kaza-kaza sai ya ga kama kana nema ka wai ka ji sirrinsa ni ta faru a kaina I'm sorry to say mutum ne naga yara suna ta kaiwa da kawowa sai in ja shi in ce masa yaran ka fa mata ne ya kamata kai kaza-kaza eh ai kaza-kaza wallahi za a in kira wa yara musu faɗa in su bara su zo ce to na sa muku doka karfe kaza za ku yi zuwa kaza to da na da na matsa na matsa sai ai wani ai sun zo ai an zo sun zo sun tambaya ai aurata zai
1: aka zo aka yi mamaki
0: saboda haka sai na ce shikenan sai na kalla an ce a ya zo ya kawo kuɗi to b ya zo c ya zo d ya zo e ya zo to duk su ma
1: mutane daban-daban suna zuwa
0: sun maka magana za su kawo kuɗi ne kuma karshe sai ga abin ana fara ringidi sai ga abin ya watsi na sha zo an musu gargadin ce to a tashi haka lokaci yayi saboda me saboda idan abin yana soka shi shedanci na soki zamo ka kyale barna tana ci kana ganin tun ana ganin yanzu abubuwa ne muke ganin su da girma da na sabo yanzu mun ga ma ya zama a cikin muke yin su ma ba wasu ba yanda budurwa ta fito daga makota ce makota ba dan kwali ko ba

0: laifi ba za ta iya ba amma yanzu budurwa da iyayenta da komai da ubanta da komai zai saka ta a gaba ta fito zangar zangar ta shiga mota ya ja ta su tafi su je din zaji na gari su je ma su shopping tana yawo daga ita sai guntuwar riga sai dogon skirt ko zani wanda haka muke duk mun dauko dabi'ar da mutanen da su kullun ina faɗa nake cewa su dan kunancin kasan nan wanda suke ake ganin su kaman mu ce wanda ba yaran mu ɗaya ba ko wanda ba addinin mu ɗaya ba su a bangaren sitira ci gaba suka samu tunda a tarihi kowa san kaje kunancin Najeriya tsirara suke yawo to yau sai suka samu ci gaba suke sa mini skirt suke sa guntuwar riga wanda ke yawo tsirara sa mini skirt sa karamar riga
1: ya ci gaba
0: ba ci gaba to kai kuma ke sa ka yawo ka sa zani ki sa wanci ki kaza ka sa hula ka sa malin malin
1: kuma anan suka gani
0: anan suka gani kai da kake sa wannan abin sai ka komo kana kina yawo kana yawo da mini skirt da shoransu in ka dauko shigarka ta jiya da tewo ci ba ka samu ko ci gaba ka samu
1: ci ba
0: to duk irin wannan abubuwan ya kamata mutane su ringa tadabburi suna tunani halin da muke ciki a yau wallahi in dai mun zo mun hada kai ba to billahi la zila ila illa huwa yanta kai ta kawo fa a Kano kake a ungoku kake idan karfe 9 ta yi da waya ko 10 akwai line da kana tsoron ka shiga da waya ka sai ka aji kana dardardar ba aminci ba aminci kowa ya yarda cewa kawani ne zan rayu kuma rayuwa ba za ta yi kai ba sai ka taimaki wani sannan ka taimaka wani an fice akwai barayi fa sun zo da shi wani fashi ba wani bawan Allah a cikin motar barawon da suke fashin sai ya tabi mu alfarma yayi sata a layi za a dake sai ya ce ku rabu da shi yace ya kazo nan me ya faru yace ai kaza kaza kaza yace to ka dena dan Allah ya duka Isa ne bai to dake yaron ba mai shirya bane ba har yanzu ma ya join am robbery sai aka zo fashi sai suka kama sai suka tsara shi za su mara shi mutunci ce kai ku kyalo alaji yace ku bashi kudin sa yace kudi bu kaza alaji lafiya kaza ka eh wallahi kuma kake yace ai yanzu har kaza kaza kaza yake mata tambayoyi haka yace to aini ka tabi mazana barayi sun ji wani alayi kaza a kasuwa kaza ka tare ni ka bani awunci ka kawo kudi ka bani to ni ma yanzu me yake damun ka ai kaza kaza yanzu ai fatoci saboda kasuwa mun bata zama kaza kaza aka ce yi masa alheri ko dai labari ne na shifta ai ya kamata mutun yi izina shi kullum wato kullun Allah da kansa ke cewa yana jin dadin mutumin da yake saba ma Allah mai saban sa yace yau ya tuba ya dawo to farin cikin da Allah yake ya fi farin cikin da mutumin da yake tafiya da motar sa yana tsakiyar wajen hanyar Kaduna wannan wake wajen titin makiyar nan da ba a shiga kana tafiya da mota tayar ta lalace inji ya dau zafi ya bindi
1: ba
0: hitin gaga adajin Allah ta'ala saboda tashin hankali kuma ba kayan ki kauna ko za a yi cin maka kawai sai ga wani bawon Allah ya zo da crane da mota za su dauko yan tuwa da sun zo za su wuce za su dauko da motoci sai ce me yasa ai wallahi mun zai ce to bari mu dauko ma motar musa ma ita kai tunda Kano wallahi Kano za ka yi in mun zo sai ka mu za mu aje ta a garejin mu sai ka sa a gyara maka to saboda farin ciki ma sai shi a hadisin yake cewa sai bawon yake cewa Allah kai ne ni ne ubangiji kai ne bawon saboda farin ciki Allah ya farin cikin wannan farin ciki da mutumin da ya shiga to Allah yana farin ciki mutumin da yake saban sai kin ba daidai bai ce ya dena yau yaran nan kuma in za su dawo kowa a jasa a jiki a yadda cewar mutane ne amma al'ada ba shi wai idan mutun yi wani laifi a kama shi da laifi ɗaya shikenan sai a ringa janye jikin shi kuma sai ga to suwaye abokanansa masu irin laifi irin wannan saboda haka zai je hadda masu esfiran kala kala wannan ya iya cire kyaure ba tare da gida ya ji ba wannan kuma ya iya batar shigowa ta sili shi ya iya kaza kowa sai su haɗu sai su group sai su kamfani shikenan duk abin da ya taso in buɗe mu kullun za a ce ga wannan yayi special da wannan bude shi zai bude idan kaza ne wannan zai
1: to ai sabiyu gashi ka koro bayani kuma lokaci ya harare mu gaba daya kuma muna so mu tafi ga masu sauraro mu dauki layika mu ji gudumar da su bayan to amma dai za mu dauki layika dai da basu gaza guda uku ba mu ji masu sauraro ta irin gudumar da su bayar a didi wannan lokaci masu sauraro su kira mu akan lambobin waya kamar haka 0200640959 akwai kuma 0200640959 sai kuma 0200640959 bakwai akwai 0200640954 ko sai kuma 0200640958 akwai kuma 0200640960 waɗannan su ne lambobin da masu sauraro su ya samu madadin mita 93 da dugo da arewa da dusu salamu alaikum da muke tare amma alaikum salam da muke tare
2: mala amino barkanku da rana fara yau Allah ya rinzame nake tare da ku
1: to mala abdullahi kai sauri zamu tafi
2: sashi mun duka bayanan ka Allah ubangiji ya saka da alkhairi kuma wallahi a rika taimakon juna kuma da yaran nan namu ko wata mata aka tura mata almajirinta makarantar allo to idan almajire suka zo bara
1: to ko zaka sake neman mu zamu ji sashi mu tallan mun da zamu dora
3: yalla bai ka san abin da ke faruwa yanzu
4: mutumi na ka bani labari mana
3: Enugu Air sun fara jirgin kai tsaye daga Enugu zuwa Kano yanzu haka
4: ka yalla bai kar ka mai da ni shaka tafi ai ada sai sun fara zuwa Abuja daga Abuja kuma su tafi Kano idan zaka dawo ma haka abin yake daga Kano sai Abuja sannan daga Abuja zuwa Enugu
3: ai sauran kamfanonin jirgi ne suke yin wannan zagayen da ka faɗa shi yasa na kawo maka wannan sabon labarin Enugu Air yanzu suna yin jirgi kai tsaye daga Enugu zuwa Kano ba sa tsayawa a hanya kuma ba sa fara zuwa Abuja kai tsaye suke zuwa kuma kai tsaye suke komawa
4: kai wannan babban ci gaba ne sosai salon ya bambanta kuma yayi kyau labarin ya burge ni kwarai
3: gaskiya kam Enugu Air kamfanin jirgi ne na musamman kamfanin jiragen sama na Enugu Airlines na tashi zuwa Abuja
4: Kano
3: Lagos Enugu Patakwal Benin wara har ma da Asaba babban officials yana International Conference Center of Paris Square Road Independence Layout a jahar Enugu
4: domin yin booking ko tambaya za ku iya kiransu ta lambar waya kamar haka 0201 330 390 ko ku tura email zuwa callcenter@enuguairlines.com ko ku shiga shafin su ta yanar gizo www.enuguairlines.com
3: Enugu Air tafiya ta daban
5: Mukan yada shirye-shirye cikin sa'o'i 24 ba kakkautawa a cikin harshen Hausa zalla mita 93.1 Arewa Radio Arewa Radio
1: To mita mita 93.1 Arewa Radio Assalamu alaikum da muke tare
2: kana tare da Abubakar ko kai dan barka kofar kudi daga kungiyar da gobe Allah
1: To mallam Abubakar
2: gaskiya ne a gurbije na ji dadin wannan mawdu'i kuma dan Allah dan Annabi abubuwan da suke faruwa a cikin unguwanni ya kamata a ce ta rika kafa komiti sosai wanda zai taimakawa irin waɗanda aka mutu aka bar su da waɗanda suke zaman banza da kuma waɗanda za ka ga kamar sun fi ƙarfin iyayensu to kafa wannan komiti Malam Aminu yana taka gagarumin gudunmawa wajen yaya irin waɗannan matsaloli amma daga lokacin da za a ce ni birista a yan wasu an sa wasu yayan ido an sa wasu yayan tsoro suke kaza to na san fa suke cikin gida fa ba su tsira ba kuma duk wannan matsalolin yana da umbul a bakin da wannan abubuwan da suke faruwa a cikin unguwanni to kafa komiti da samar da wa komiti mai inganci wanda zai taimaka bangaren yara wanda ba sa zuwa makaranta bangaren marayu bangaren zaurawa bangaren wanda suke zaune a cikin unguwanni ba su ga da babu dalili su kafa wannan kwamitin daga matakin unguwa karamar hukuma kuma hajja yana magance wannan matsalolin Malam Aminu Allah ya sa ƴan uwa su ɗauki wannan abu domin zai samar da mafita mai kyau
1: to muna gode
2: to
1: muna gode mita 93.1 Arewa Radio assalamu alaikum da muke tare
6: masha Allah alhamdulillah assalamu alaikum
1: amma daga salam da muke tare
6: dawa sunana Dahuru Zangon Gezawa
1: to mallan Dahuru
6: gaskiya ne na ji mallan ya shiga ya fita duk wani abu matakai na zaman lafiya ya fata sosai gaskiya Allah ya saka da alheri Arewa Radio ni ma kuma zan dan fadi nawa abubuwa da shawara
1: to amma sai kai sauri fa lokaci ya ci mana
6: dawa to game da iyaye ya kamata mu iyaye mu dinga kula da abokan ƴaƴanmu yawwa wanda uzuri kake da wa'annan yaran abokan ka in ka ga abokai ba wanda ba abokai ne na kirki ba to ka dakatar musu saboda duk gurrukan nan da ba a gaman lafiya abubuwan da yake faruwa kenan ka jawo yaran ka a jikinka domin ka san me yake aikatawa da wa yake uzuri
1: eh
6: magana Dahuru Zangon Gezawa
1: to mallan Dahuru a muna godiya to a Ali Sabiu kaji yadda masoraro suka tofa albarkacin baki duk da dai yanayi na lokaci na so mu dan dauke yoyin da yawa to amma dan Allah ya da a wani lokacin Allah ya da zamu dora na
0: magana da ke ta karshe na committee unguwa yes mutane suna kokari kamar unguwan da suke dan hali suna kokari suna yin ketagetai da civil defense da shauran su to amma duk wannan wani abu ne da ban na zahiri akwai tsaro ai Allah ma da ce li ilafi da surat qura'il ilafi quraish bal ya'budu rabb hadzal bayt allazi adamu min ju'in wa amanu min khawf in aka koshi to da Allah ya ce su bautawa mutane su bautawa Allah to mi Allah sai Allah ya ce wanda ya ci da ku daga yunwa da a halin yau mutane suke sai suka koshi kuma ya amintar da su daga da tsoro kuma sai an koshi sannan tsoro ke zuwa da ya tsaro ke zuwa in mutum ya ce ya koshi to ba zai tunanin cewa ya zai wani shedanci ba mutane da abin yi ya zai ya zai je kasuwa zai je aiki yanda ka zo na ka zo na ka san kana da abubuwa ne al'umma kake tattaunawa da kawa ya zai tunanin ka yazo kan wani abu to kaga ka ci ka koshi ka samu dama wannan shine ina godiya ga Allah kuma fatan mu dai Allah ya sa abubuwan da ake faɗa mutane mu ringa dabbakawa koda da kadan kadan ne duk da dai abin yayi nauyi sosai kuma gyaran za a yi a kula da masu shige da fice musamman wanda suke shigowa garuruwan nan dan kaduwa an kaka mai yara daga Maiduguri suke zuwa suke hawa a daidai sau suke ɗewa mutane waya gurbin ne su biyar na ga shi mai magana da yan sanda wani lokaci ya hirta su duk ba yan garin nan bane ba to amma zuwan su ciki tunda sun riga sun zo ita kuma Kano ta zama kamar tudun mun tsira a Hausa duk wani wanda masifa da ce shi Kano yake kokarin ya gudo yana ganin ya tsira to idan muka sake wannan alfarmar da Allah ya mana muka kyale kuma kowa da kare da zoki ya zo ya ringa lalata mana zuri akwai mutanen da suke munan shari ga Kano buri ake kawai Kano ta fashe idan Kano ta fashe ka san duk wani baki kasa baka fata mai magana da Hausa ya samu ya shi ga to addu'a iyaye ce da kakanni da shugabanni na da da suka mai da hankali wajen kula da addu'a yar gargajiya abin da san shi yar gargajiya an ka san abin da ke nufi yau an zamanantar da abubuwan duk mutane suna ganin abubuwan mara iyaye da suka kani suke ba dai suke ba to wasai an da kan wannan gurbin Allah su a zauna lafiya muna wa mutane fatan alkhairi da fatan kuma Allah ya zauna da Kano lafiya Allah wannan zabi da za a yi duk abin da ya fi alkhairi ga jihar Kano da Najeriya baki da Allah ka tabbatar mana shi azzalimai da suke zalunta al'umma Allah ka gane da su su gane sun zalun sun ji duk abin da za su yi wa al'umma sun yi in ba za su gane ba Allah ka tafi da su kai musu duk abin da kake wa azzalimi idan ya gagara muna godewa Allah ya saka alheri arewa radio Allah ya mata albarka Allah ya ƙara daukata Allah ya biya mu dukkanin ma'aikatan da suke ciki Allah ya biya muka su dukkan bukatun su Allah ya yaye musu damuwa ya tsare su dukkan wani hauda yananin zance ko furta magana za a zo ana cewa sai kun je kun biya naira biliyoyin kuɗi a kotu Allah ya tsare ku da dukkan wannan abubuwa ina godiya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh
1: amma kun so masu sauraro a kusan sa'a guda kenan muka kwashi muna tattaunawa tare da Alhaji Sabiu mai Alawayyo wanda muka tattauna musamman akan matsaloli na fadace fadacen daba da kuma sace sacen wayoyi da kuma rashin aikin yi ga su kansu matasa sai wani lokaci kenan idan Allah ya kai mu za mu sake dawowa da shi mu tattauna musamman akan zabi da yake tahowa wanda wace irin gudunmawa su kansu matasa za su bayar da kuma kaucewa banga ta siyasa da kuma sanin ina yake musu ciwo a madadin hukumar gudanarwa ta Arewa Radio suna na Aminu Idris da na kasance da ku nake cewa ku ce ba ta kasancewa da Arewa Radio da misalin karfe 3 muna tafa da shirin nan na ilimi

0: to lokacin da ya shirya kayan abincin da suke da bukata, ya shirya musu kayan abincin nasu, ya ba su kayan abincin su, to a wannan lokacin qala, sai annabi Yusuf yace da su, kuzo mini qalatuni bi akhil lakum min abikum, yace to kuzo min bi akhil lakum, da dan uwan nan naku, min abikum, daga gurin mahaifinku. Ma'ana lokacin da annabi Yusuf alaihi salatu wassalam suka je gurin sa da niyyar za su auni kayan abinci, tattaunawa ta gudana tsakanin sa da su. Shi tuntuni ya riga ya gane ƴan uwansa ne, amma su ba su iya ganewa ba. To amma sai tattaunawa ta gudana tsakanin sa da su. To a wannan tattaunawar ne har suka gaya masa cewa lallai hakika su 11 ne. Wato ban fiye san in shiga cikin labaran da yawa ba, saboda dalilai da malamai suke faɗa. Amma dai a takaice sun zo da raƙuma guda 11, cewa za su yi kayan abinci na raƙuma 11, alhali kuma su 10 suka zo. So a tattauna da ta gudana tsakanin su, sai suka gaya masa era kayan raƙumi ɗaya na wani ɗan uwansu ne, amma ɗan uwansu ne da suka haɗa mahaifi ɗaya da shi. Abin da ya sa shi ba su taho da shi ba, yana da wani ɗan uwa, to tun yana yaro ya fita dawa ya je ya halaka, aka neme shi aka rasa. Saboda haka to mahaifinmu shi kuma sai ya riƙe wannan ɗan uwan nasa, kamar yana reflecting, ya maye masa gurbin Yusuf da ya rasa. Saboda haka idan yana ganin Yusuf alaihi, yana ganin ɗan uwan nasa, hakan zai riƙa sa yana samun kwanciyar hankali na rasa Yusuf da ya yi. Amma duk ba su gaya masa Yusuf ba, kawai dai wannan bayanin suka yi mashi a dunkule. Saboda haka sai annabi Yusuf ya ce to shikenan, har wannan raƙumi na 11 a zuba masa kayan abinci na mutum ɗaya. To lokacin da aka shirya kayan abincin, lamma jahazahum bi jahazihim, yayin da shirya musu kayan abincin su gaba ɗaya ya ba su, suka ɗauka za su tafi, qala tuni bi akhil lakum min abikum, sai yace to ina so ku zo min da ɗan uwan nan naku daga gurin mahaifinku, tunda kun ce wannan kayan abinci na raƙumi guda na cika muku ma'auni, na ba ku fiye da abin da ma kuka nema. Ala tarawna anni ufil kayl wa ana khairul munzilin, kuma ni ne mafi alkhairin al munzilin al mudifina, masu karbar bakunci. Ku dubi yanda na karbi bakuncin kuma na sa aka ba ku masauki, aka girmama ku, ake kawo muku kayan abinci na alfarma kuna ci, ba ku ga girmamawa duk da nayi muku ba? To ina so ku taho min da dan uwan nan naku daga gurin mahaifinku idan za ku dawo. Wannan shi zai tabbatar mun da gaskiyar cewa wannan raƙumi na 11 kayan abincinsa ne za ku kai masa. Ina fata mun gane. Allah ta'ala ya ce fa in lam ta'tuni bihi
1: fala kayla lakum indi wala taqrabu,
0: sai ya ƙara musu da barazana yace amma fa in lam ta'tuni bihi, idan ba ku zo mini da ɗan uwannan naku ba, ba ku kawo min shi ba, to ku sani fala kayla lakum indi, ba ku da awon abinci a gurina, ko kun dawo ba zan ba ku ba. Kaga kuma sun san ba inda za su samu abinci in ba a nan ba. Yace to idan ba ku zo min da shi ba, fala kayla lakum indi, ba ku da awon abinci a gurina, kai ba ma awon abinci ba, wala taqrabun ay la taqrabu biladi marratan thaniya, ko kasan Masar ma kar ku kusanto ta ma karo na biyu. In dai abincin ku ya kare ba ku taho min da shi ba, to ko kasan Masar kar ku kusanto ta, don ko kun zo ba zan ba ku ko kwayar abinci daya ba. Amma dai ina so ku lallai ku taho min da dan uwan nan naku daga gurin mahaifinku. Annabi Yusuf alaihi salatu wassalam sai ya gaya musu haka. To kuma su sun san akwai wata matsala a ƙasa, tunda abu ne mai wahala yanzu mahaifinsu kuma ya ƙara gamsuwa, ya amince da su, ya damƙa amanar ɗan uwan annabi Yusuf a hannunsu karo na biyu, bayan ga abin da suka yi wa annabi Yusuf duk da alƙawarin da suka yi masa kafin su karɓe shi. Ina fata mun gane. To saboda haka yanzu sai suka san lallai akwai matsala. Amma duk da haka sai suka gaya wa annabi Yusuf alaihi salatu wassalam cewa Allah ta'ala ya ce
1: qalu sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun,
0: qalu sai suka ce da annabi Yusuf to babu komai, sanurawidu

Alexa garafa sata leya assalamu alaikum mutanen gida sunana Haji Abdulkisu ne Yorubawa ne kamar inda kuka sani nage muku na taba aikin nurse kafin zan koma wani aiki maganin gargajiya wanda na gada a hannun mama na domin taimako al'umma ko sai mun yi garafa sa bai daidai ba amma mutane ba su bari ni ba saboda mutane sun ce to a lokacin suna so su tara kudi su zo su ci garafa sa na bude sabon shago to amma mun yi sati biyu kawai ne to mutane sun ce a yi hakuri a dan taimako a yi musu to gashi na laya yanzu za mu fara wannan garafa sa rana 10 ga watan June that is on the 10th of June zuwa ranan 30 ga watan June shikenan an gama kwana 20 Allah ya ba mu sa a zo a shi wannan garafa sa a zo da 16,000 shine complete shine za su ya complete akira ne asipili toko sipili uku daya biyar daya shida daya uku tokos nage amuku na change shago ku dena zuwa Zungeru road na beri Zungeru road yanzu ina airport road shago na ina Kalangida mine AA Rano abakin titi ga hanya sarkin yaki shago na ina Bayan Brigade haka azuwa sameni nage amuku wannan garafa sa akan abu biyu kawai ne na daya shine su mata wanda sun je biki sun yi amfani da bayan gida mara sabta haka wanda bayan wannan abu za su dinga ji alamomi da yawa a jikin su wanda kuma sai sun singina akan ruwan zafi kafin su ji dadi jikin su kin san ba zai yi anyi magana da duka abubuwa suna gani ba chao a jiki to na ya muku da kisa muna sai da shi 40,000 amma yanzu kowe a zo da 16,000 shine complete za baka komi da komi so kuzo ko ku kira

0: original takardun sun hada da original ta an ga wadannan takardu a sai a taimaka a kira number waya 07 7 3 2 3 4 7 number da ita ce 07 7 3 2 3 4 7 ko kuma a kawo nan Arewa Radio. Alon kuma a madadin iyalan Abubakar dan Malam da kuma Ishaq Iliyasu sune suke cikin gayyatar ƴan uwa da abokanan arzika zuwa zan daurin auren ƴaƴansu Bashir Yawo Abubakar da kuma Ramlat Isa Iliyasu wanda za a daura auren kenan a ranar Lahadi a gobe Lahadi kenan 28 ga watan Yuni shekara ta 2026 da misalin karfe 10:30 na safe inda za a daura auren ku kenan a sabon masallaci na Juma'a dake Ring Road Abacha Youth Center kenan dake Abacha Youth Center Allah Ubangiji ya sanya albarka. Mita 93.1 Arewa Radio mi sauraro kake sauraron ka da dai kamanta da misalin karfe 3 da misalin karfe 5 muna tafa da lecture kenan daga bakin Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa akan darussa kenan na amfani da darussa na Sheikh Usman Danfodio da fatan da za ku biyo mu domin ci gaba da sauraron shirye-shiryen mu. Anan ma da Allah jama'a na cigiyar wasu takardun makaranta da aka yarda su daga cikin makaranta kenan ta FCE Kano zuwa bakin gate na makaranta FCE Kano. Takardun sun hada da original statement of result da kuma original certificate da original admission letter da suke dauke da sunan Khadija Usman Ishaq. Idan Allah ya sa an gansu sai a kira number waya 07 7 3 2 3 4 7 number da ita ce 07 7 3 2 3 4 7 ko kuma a kawo Arewa Radio mita 93.1 Arewa Radio kuke sauraron mu a daidai wannan lokaci. Ga shirin na gaba daga bakin Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa.
1: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يمواش قبل منجر تبدي دا يموانا دا لبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم بكاشي يوني أن تقيت السنبياني جمدا أم فاني بدرسا جهاد اسمان تنفوديو أولا الزامني zan yi abubuwa bayani na a cikin mutuka tara a shakai kowanne ba lallai yana yi jiri ba kuma a kowanne mutuka akwai abin koyi din ma'ana akwai darasin da za a yi amfani da shi a wannan zamanin. A mutuka ta farko me ake so ne a gani a shugaba? Na ɗaya ilimi da ƙarfin jiki sai a duba ƙistar tsaro. Na biyu amana da ilimi a duba ƙistar Yusuf alayhi salam. Na uku adalci da gudun zuciya a duba ƙistar Dawud alayhi salam da ƙistar Ibrahim alayhi salam. Zan tsallake saboda taron malamai ba su nace komai a nan ba. To a tarihin Sheikh Usman Danfodio masana da yawa da suka rubuce a kansa da tarihinsa da jihadinsa sun yi ittifaki a kan cewar kafin nan na lissinsa ko wasu daga cikin waɗannan marubuta akwai HFP saboda tsawon sunansa ana takaita tarukansa amma cikakken sunan shi ne Henry Francis Charles Smith. Ya yi koyarwa a jami'ar Ibadan a shekarun 1960 baturen Ingila ne da wani baturen Ingila Abdullahi Smith wanda ya fara koyarwa a jami'ar Ibadan ya jawo jami'ar Nigeria da J.O. Henry shi ma a jami'ar Ibadan da M. Tuchet shi ma a jami'ar Ibadan da Marius wanda ya yi da risalarsa ta doctora a jami'ar Ibadan da kuma Malam Ibrahim Suleiman wanda ya koyarwa a jami'ar Ahmadu Bello Dariya. Dukkan waɗannan masalan mashahuran malaman da ma waɗansu wanda ban ambata ba sun yi rubuce-rubuce a shekarun 1960 zuwa 1980 sun bayyana shehu Usman Danko Diyo a matsayin na sanin addinin musulunci mai karantarwa da yaɗa da'awa mai neman gyara game da yadda ake gudanar da mulki mai kakkautan suka a kan rashawa da cin hanci wanda ya gudanar da hijira daga Gudu zuwa Tayes wanda ya jagoranci jihadi wanda ya kafa daula mafi girma a Afirka wacce tsawonta ko fatinta wato daga Dori Burkina Faso a wannan zamani zuwa Dibiti a Kamaru kimanin mil dubu ne tsakiyar mil dubu ce wato fiye da kilomita 1,600 sannan fatinta daga Agadez a Niger zuwa Jorin a Nigeria ya kai mil 400 wato kimanin kilomita 640 wanda ya yi rubuce-rubuce da yawa a kan fannin ilimi da dama wannan jihadi ko wannan daula da ya kafa daga 1904 zuwa 1804 wato 1804 zuwa 1903 wato shekara 101 nan gaba da ni a fadin mancin wannan kwanan watan da na fada da yardar Allah nukuda ta gaba shi ne fannoni da Danko Diyo ya yi rubutu ya yi rubuce-rubuce a fannin tafsir da hadis da aqida da fiqhu da usulul fiqh da tasawuf da tsofaffi da ilimin siyasa wato political theory da fannin ilimi kansa wato education da gyaran ƙasa wato social reform da ilimin mata da haƙƙoƙinsu da waƙe wato poetry a harshen Hausa da Larabci da Fulfulde sannan a lokuta ta gaba abinda masana suka fi kuma nantawa game da Danko Diyo su ne kamar haka zan takaita a kan guda bakwai na ɗaya koyarwa ce a gabansa zan maimaita koyarwa ce a gabansa duk waɗannan matsalolin da na faɗa a rubuce-rubucensu sun nanata haka kuma wasu ma waɗanda ban kawo su ba abu na biyu ko kaɗan bai samu da mulki ba abu na uku ya tarbiyyantar da ɗalibansa muhimmancin biyayya ga masu mulki da kuma gujewa tarzoma na huɗu ya kamusu rashawa da cin hanci kuma ya yi yaƙi da ita wanda wannan shi ya haɗa shi da sarakunan zamaninsa irin su Bawa Zangwango na biyar ya zaɓi yin hijira a madadin yi wa masu mulki bore na shida da tura ta kai bango ya jagoranci jihadi don 'yanci talakawa daga mulkin danniya da zalunci ko ta samu hukumin bauta wa mahaliccinsu sannan a ƙarshe da aka yi nasara a jihadi bai yi zaman dukan a kan mulki ba asali ma gudunsa ya yi ya raba shugabanci na daular a tsakanin Abdullahi bin Fodiyo da Muhammadu Bello a dalilin sun fi cancanta sai nukuda ta gaba dalilin samun nasarar jihadin Usman Danko Diyo Ibrahim Kuma a nasarar hutu da su tafai biyu ke rubuta wanda ke yi rubuta 1986 akwai 1987 ya zayyana dalilai shida waɗanda ya danganta su da waziri Gitado a matsayin da ke dan samun nasara wasu waziri Gitado ne ya ce ga wani abu ne ya sa jihadin Usman Danko Diyo ya yi a nasara ba illa abubuwa guda shida na farko Allah ya zaɓar wa shehu al'umma wacce take tasirantuwa da wa'azi kun ji wannan zan maimaita Allah ya zaɓar wa shehu Usman Danko Diyo al'umma wacce take tasirantuwa da wa'azi ba wacce ana yi kamar ana jami'arwa ba na biyu Allah ya haɗa masa kan al'alarammoni da malamai da ɗalibai waɗanda suka karfafi da'awar su. Na uku, ya tafiyar da koyarwarsa da wa'azinsa dashi dashi, wato face by face, kamar yadda ita a Turance. Na hudu, ya mayar da hankalinsa wajen wa'azi ga can na ƙasa waɗanda suka kunshi mata da talakawa da bayi da sauran naku bayi, ma'ana mai ɓata lokacinsa a kan yi wa masu yanki wa'azi, lallai a kan sai sun ji ba, amma ya fi da ƙarancin wadda wa'azi ya fi wa na ƙasa. Na biyar, ya samu masawarta na gari masu biyayya a gare shi. Na shida, jagororin tafiyar sun tushe ta lahirarsu a kan duniya. An fahimta? Sai yi kuɗa ta gaba. Wasiyar Shehu guda goma, daga cikin rubuce-rubucen nan akwai inda na tattaro wannan wasiyar da shehu ne guda goma. Zan mai mai shafi daga farko na ce a kowace yi kuɗa abin koyi ne da abin da aka fata, ko ban sake maimaitawa ba, abin koyi ne a wannan zamani. Shehu da kansa ya bar wasiya ta jan hankali game da dalilin samun nasararsu da kuma kira da a riƙe waɗannan dalilan kankan. Na farko, umarni da aiki mai kyau wajibi ne. Na biyu, hanyi ga mummunan aiki wajibi ne. Na uku, yin hijira domin samun sukunin bauta wa Allah wajibi ne. Na huɗu, naɗa amirin mumini wajibi ne. Na biyar, tanadar matani domin kare kai wajibi ne. Na shida, kare wa kai rayuwa da kare rayuwar iyali da kare dukiya wajibi ne. Na bakwai, yin jihadi wajibi ne. Na takwas, naɗa shugabanci a kowane mataki wajibi ne. Na tara, naɗa alƙali wajibi ne. Na goma, yin hukunci da shari'ar musulunci a kan al'adai wajibi ne. Ya ce waɗannan Allah ya kore mana dama muka samu mutayi, ya gode wa Allah a kan haka. Ma'ana yana kuma ya nana samun cewa don haka muriki waɗannan. Don haka a ragowar nukuɗa guda biyu na gama baku abinda na haƙaito, yanzu zan ba da tare gudunmuwar a nukuɗa guda biyu da tebul na yi wanda na kwatanta bambanci guda goma sha ɗaya tsakanin daular Usmaniya da mulkin mallaka, domin daular Usmaniya ta shekara 101 'yan mulkin mallaka suka zo suka kafa tasu daular ta ɗan abin da ya sa ni kira ta ɗan mulkin mallaka, saboda a Najeriya daular Birtaniya ce, a Nijar daular Faransa ce, a Kamaru daular Jamus ce. To don haka duk sun tattara su ne ce daular 'yan mulkin mallaka, saboda waɗanda suke karambani da hayaniya ba da hujja ba suke sukan wannan daular mai muhimmanci ne a bisa jahilci su dinga suka kwancewar ko kun boko ne ya shiga kansu. To su san ga abin da boko yi mana, ga kuma abin da wannan daular ta yi mana. Bambance bambance goma sha ɗaya. Na farko, niyya. Da wace niyya aka kafa daular? Daular Usmaniya an kafa ta da niyyar neman yardar Allah. Daular mulkin mallaka an kafa ta da niyyar neman abin duniya. Wanda ya karanta elementary history ko government, ko kuma wanda ya karanta elementary bai ije jami'a ya karanta ko history ko political science, ya ji zai tabbatar da cewa ba wani abu ne ya kawo Turawa ba Afirka, illa neman wato abin da ake kira a Turance raw material, tsakanin amfanin gonarmu da ma'adanai, su je su sarrafa su a Turai, su dawo mana da abin da suka sarrafa su sayar. Don haka da neman wannan ma'adanai da kuma neman kasuwar da za su sayar da abubuwan da suka sarrafa. Demokaratiya, amma marubuta.

0: Masu mafi rinjaye sun tabbatar da cewa neman kasuwa da neman na dunkule da ratsaya abin duniya abin da ya kawo shi kenan. Abu na gaba, tabbacin da aka wajen kafa daula. Daular Usmaniya koyarwa da wa'azi aka yi har zuwa lokacin da aka kafa ta. Daular jaminci mallaka yakin sun aiki aka yi. Aka karkashe na tashewa, aka kama na kamewa, aka kuma kora duk wanda aka tarar ya yi kirjiya, kamar yanzu a wani tarihin ana cewa da suka zo Kano, wato nasarautar Kano sai da ta tunkare su, ta tare su da yashe, amma suka fi ƙarfinsa saboda ƙarfin bindiga da suka zo da shi. Aka ce a wajen da ƙofar nasarawa take, a nan suka cilagwa. Kojojin Kano da shi ne a wani kaunin aka ce kofar nasarawa kofar nasarawa kofar nasarawa. Sannan abu na gaba siffar shugabanci a Usmaniya a tumbanci da ke da bumbanci da kyakkyawa da hali ga mummuna siffar a daulashin mulkin mallaka ta fuskanci da danniya da cin zari wanda zai iya karanta littafin wannan ɗan kishin ƙasar How Europe and the Developed Africa World Tarihi wanda zai iya karanta da Allah ya daure ya karanta World Tarihi daga bango zuwa bango ta ga ingurufin cin zari ya ce babu wani alheri ko ɗaya a mulkin yammacin mallaka. Yan abin da ake cewa alheri ne ya ɗauko ya nuna sharri an misali aka ce ai karatun motar da suka kawo mana ya amfana mana ya ce ai aiki ana hukunta shi ne da niyyarsa da wata niyya suka kawo da niyyar danniya cin zari don haka bai wani alheri. Sannan kuma abin da suka koyar da san ya kawo ba sannan kuma babu nagarta. Sun aka kwatanta shi da abin da su suke koya wa yayansu da karatun boko suka ci gaba da karatun boko kullum suke danye ne yanzu da su da yan koran kullum yanzu sun hana mu ci gaba a dalilin cewa mun tafi su da karatun boko. Siffa ta gaba sharaɗin shugabanci a daular Usmaniya sai shi da cancanta a daular Usmaniya na haka ɗauki tsora da kan zuciya. Na gaba harshen gudanarwa a daular Usmaniya Hausa da yaren da ya fi yawa a al'ummar wuri da suka fi yawa ma'ana in ka je ƙasar Lufe da Nufanci in ka je ƙasar Yarbawa da Yarbanci inda Hausa suka fi yawa da Hausa su san kwato ba suke tun da su turare ne dole kowa ya yi magana da yaren Fulatunci ba. Amma daular ƴanmulkin mallaka sun wajarta kowa ya yi amfani da yarensu shi ya sa yanzu kirkiri ba dama ne mai koyo da koyarwa ba da turanci ba a Najeriya. Kuma binciken ilimi ya tabbatar da cewar a zuwa yanzu daga musamman da wala a duk duniya ba wata ƙasa da ta ci gaba idan tana koyo da koyarwa a yaren wasu daban ba yarensu ba ba wata ƙasa da ta ci gaba. Amma mu an ƙaƙa ba mana shi kuma mu ba mun karɓa mun riƙe ɗan boko yanzu in kace a dawo a yare da sai ka ga hankalin ya tashi to kana son ka mai da mutane baya bayan wannan ne ci baya sai tafarkin taro a daular Usmaniya kamar yadda muka ja a wasikin Usman ɗan Fodiyo tare da makami. Amma a daular ɗan mulkin mallaka hanyar da mallaka ko riƙe makami sai da ɗan mulkin mallaka sun kaɗai wanda zai samu dama ya karanta littafin sosai sassu da jannan Allah ji kansa da rama misalinsa ta daskora ya yi ta a kan yadda 'yan mulkin mallaka suka hallaka masana'antar tsira a ƙasar Hausa ko a arewacin Najeriya. Mataki na farko da suka ɗauka suka yi doka suka haramta riƙe kowane makami in ba sanda ba don haka duk mashiyayin da aka kama bayan sanda yana riƙe da adda ko wuƙa za a hukunta shi. Mataki na biyu suka haramta wa maƙera tsira wuka su ba ta wacce za a yi yanka nama a gida ba ko yanka albasa. Mataki na uku, suka kora wa mashera haraji mai tsanani wanda da yawa suka gwamna sai su bar shirar su gudu ko su dace wa Turawa bauta don su samu kuɗi su biya haraji su jira da mutunci, domin harajin ya fi ribar da suke samu a in suka shira. A mataki na ƙarshe, waɗanda suka nace sai sun riƙe sana'ar gargajiya, aka je da ƴan sanda aka kankama su aka ba su kaji aka rufe manyarar abinda suka yi kenan. To kuma har yanzu ga shi nan muna zaune kana zube mun kasa dawowa abin nan. Abu na gaba, riƙo da addini. Yaya riƙo da addini yake? A daular Islamiyya wajibi ne, daular mulkin mallaka haramun ne. Kullum suna cewa mu raba siyasa da addini, mu raba tattalin arziki da addini, mu raba rayuwa da addini. Sai ne kuma jihadi a daular Usmaniya wajibi ce, a mulkin mallaka haramun ne. Shi ya sa yanzu sai suke yi duk wani darasi da za a koyar da ilimin jihadi, to a daina shi. Sai suke ma a daina ambatar jihadin. Sai suke yi a jihadin Qur'ani, duk inda kalmar jihadi ta fito a cire ta. Wannan shi ne manufar shi. Hukunci da shari'a a daular Usmaniya wajibi ne, hukunci da shari'a a daular su haramun ne. Zaman lafiya ya wanzu a daular Usmaniya, kamar yadda na sha faɗa, shi yasa na faɗi shekaru 1804 zuwa 1903, shekara 101. Amma a zaunar mulkin mallaka ya gagara, har suka shekara 60 suna mulkin mu kullum a cikin tashin hankali halki. Kuma sun tafi sun gwamnu yau 60 da doriya kullum a cikin tashin hankali halki, an kasa don samun zaman lafiya. A wani daula shekaru 101 a Usmaniya, shekaru 50 a daular Turawan yamma, wato 1903 zuwa 1960, ba himma ba arziki ba don Allah ba. Saboda su ba zaman lafiya ya gagare su, dole suka ba mu mulkin kai shekaru 57 kacal. Kuma har yanzu ba mu iya zama mu samu wannan zaman lafiyan da muka samu a shekara 101 ba. Sannan a ƙarshe, tasirin daula har yau ana ganin tasirin daular Usmaniya, ana tuna ta da alheri, ana yin aiki da koyarwarta. Kamar yadda Malam Ibrahim Khalilu ya faɗa, a Afirka ta yamma ne kaɗai za ka daba lokacin sallah ya yi, al'umma ba su da nutsuwa sun ba su yi sallar nan ba. Kawai ko da suke za su ajiye shi sallah, ko wani lokacin har ma abin ya wuce kima, cewar ai ba su fatawa, cewar idan taro irin wannan ne na ibada, na tunatarwa, na ilmantarwa, to kamar a cikin sallar aiki. Amma ina ku yi haƙuri in an gama taron a haɗa da sallar zan ki nemo ma, amma ina saboda ya shiga jiki, sallar ta shiga jiki, an tasira su da ita. Ba wanda yake masa mana yin azumi, kowa Allah Allah yake ya samu kuɗi ya tafi aikin hajji. Da kaji kaɗai ake ta fama da su, wato sai ga sunan sun yi kiran, amma ana ta fama halin zuwa mu ga suna fito da ita ma yanda ya kamata. Amma dai alhamdulillahi cewa wannan, to amnan daular shuka ta ɗan mulkin mallaka har yau ana baƙin ciki, ana baƙin cikin tuna daular, ana kuma ƙoƙari yaki da koyarwarta. A kammalawa nake cewa jihadin Kamfojiyo ya bar mana abin koyo a wannan zamani. A kan gaba shi ne muhimmancin ilimi, koyo da koyarwa wajibi ne a kowane lokaci. Tsantseni da tsoron Allah wajibi ne a kowane lokaci. Kare kai da iyali da dukiya wajibi ne a kowane zamani. Yadda ‘yan ta’adda suke kaɗa mutane daji da iyalansu, su ci zarafin iyalansu, su aiko a tashi ke dukiyarsu da dangin su, a kai su kuma su halatta mutane tattabata ba koyarwar Islamiyya ba ce wani wajibi ne mu canja wa kanmu a alƙibla babu dalilin da zai sa a dinka gani wannan abin da ake yawan mutanen mu komai bindiga su in an san cewar bindiga ta tana da lokacin da ake harba ta tana da iyahar sashin da ita iya fita a ɗan wani lokaci don haka in aka yi bindigo kafin su harba an fi ƙarfi in suka ga da za ta iya kaɗa mutane suka fita ne sun ma shi ƙarfi haka za su koma kan su daina fitowa amma wannan halin da muke ciki wallahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya tsawo sannan zubawa masu nishi ido suna cin kanan su babu babbaka ba abin karɓa ba ne a kowane zamani wajibi mu ci gaba da gwagwarmaya ta sauya shugabanci har sai mun samu nagari shi yasa a wannan gabar yake yabawa sai malami majibban musau da ƴan uwansa a gusau da suka tsara yadda za su shiga siyasan nan a ƙungiyance ba a daidaito ba su kare madafan iko ko Allah ya sa a buga mai misali na yadda shugabanci na gari ya kamata ya zama Allah ya agaza mu kuma Allah ya sa mu koyi da su sannan a ƙarshe nake cewa wajibi ne mu ci gaba da gwagwarmayar aiwatar da shari'ar musulunci ko Allah ya yaye mana matsalar da muke ciki wacce shugabancin mulkin mallaka ya assasa kuma tsari ya gagara warwarewa tsari ya suka kawo ya gagara warwarewa da nasara da mu kuma su fita da samun matsalar kuma daga dukkan alamu suna tsaye sun san wannan tsari ba zai fi da mu ba ko suke mu ci gaba
1: Yes, so this is Jolly Johnny on the streets. How well do you know Maggi chicken flavor? Oh yeah, spell celery.
2: S-E-L-A-R-I-E. Celery.
1: Bros, you want turn onto salary? Okay, spell turmeric.
3: T-U-R-M-E-R-I-C.
1: Yes, so
3: turmeric.
1: Correct. What a ton of Maggi chicken flavor for you. Maggi chicken flavor with onions, celery, and turmeric. My game changer.